0: Yeah. Ten cigara ti e benata. E fo dan
1: alas magan.
0: E fo hana.
1: Sarana.
2: Tagit ma.
3: Ma.
2: Tapuwa ka dama.
3: Tagit eifo.
2: Eifo.
3: Begeifo.
2: Tagit ayin. Ayin.
4: Woo!